0: Cause it's Mac 2, baby. Yeah, Mac 2.
1: Mina nanum sama for me frefre musene nyankoto frefre siyo no. Mina nanum abuso for me frefre mwano baby ani anadu siyo mu. Nananum esle mu aminyo vya vinti vya pami wakim boni mboni tiso. Eni kanso ni omu ya yenu mihu ya susunsu mundi enu nananum ajemu ha. Ni opa misaya anaso uvo. Ope meni mkua siya jini di. Ni opa mashia siya bose.